reso kaya lawe luluh kaya gandung dening Raden Antasena. Padha saknalika Nayan Ayu Baskara titi wanci. Ampun titi mangsanipun. Asale bumi, asale angin bali angin. Dipun telika Sinta Margalayu padha saknalika.